0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apapil sang asangku.
0: Segmen ngarap pawan.
3: Pukul perin apa kau semua dua teruk ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pawan.